tlis xatna na tama kut karabu tam xatachit stay tama ika yung naksuku pingna kutay kan xaptun na irinari tama kutam asiklo ni katama na piyo kalasung na xapni chalarit ka kan rugat ng chali chan kais na kan xatata tama temuna yuzam kiuluku ang tos huinga kan rugang million dollar question na rugtaon at the one program akit kunatu la soktai ma 3 million na am sotal ram chali tama na 3 million dollar question na rugan ali ayu kutjas putaputin am sotiut huinga pakna yut kai pala rutak sutin kanam chin kai sunna ayu kunrilu chachi mukhluta khallu kingut mukhluta am sot kan la sut kan kutam ingluk lukie predator control lam ka promal ra tama na atu rabut mai sleitam atu kuluku am sunna sagu ni chalis kamishnuna ma achakun chala chakun kavnuna ma au luklukie tama na predator control lam ayu kutcha ku sama pluku ala rut kabut atta chika mani region na me ta gam yut qalaht ay bagni na sun le chek sun khan man program ak bay fchima kan asani state ta milloni atu ngal khan ki zak ki uluni am khot yut qalaht lacht in luk luku una program ak um yogni kluku mel chat na program am ayu qi atu ngal khka tani sma kut chagait aw luk kait nun am khatit tali ting shut kun psikologi chagai ang chali nasun redan ili ayu kutcha khuin am yort khlumni do tak vinchin lang am an ut khoku do khani khoste tak sam ayu qin tinga glu tinga psikologi ang wektem nun na tini bitai tok ta gam tak vinchin lang kan khu khong nun ap ka sum ku nasun redan ala ut khoku tama tumai kutcha am sgin khatit do tstun biul rit akta khlutin chali wim white house am tama na asufna gu chali sang u yaktam pifka makhluku state anun tama na atuluku ang yaktam anun na tiny aguna anchor daily news report rakzak cry he was a cloud khokan chikuluku su 3-part series ikayut khaka pulse center am kala usuka Alaska Public Media Casey Groove of Manla Tali Part 1 Lak Pakchuknachi ADN.com Makut Kiyo Akim Kanam Chika Kuinga Kayo Wakoyana Nichu Diluchi.

0: 50 years ago, mi Europe, mi makaksa ito. Tawam to, kan yu niwat. Ta nga yu ito. Matamili niku. Atukchik, atuk na yuk suku. Kan yu ni. Kan saksu ilaku to. Chaliyo na khani, atusi, Doi, akhnyang na khlo kan kakatak to una khoni taangak una amshamiyum afutak ka. Doi, namakan shatun una taangak khoni chaprit naknilu pingas nga minaklu I packed out the night, unrotten. Anna, grandma, Anna, and Nanaki, unrotten.
1: Joy, Ii, sasakpuka ko naman sa tikkan at kanang mo.
0: Ii, kitakwata.
1: Ii, kakam ko ninitok nila ni Chalit Stamirit ng Kiriskan. Huwatin sa spisi ko kut, biskut kumutko. Ako kaya ka sa kuya utlok, kitakto ay pirti.
0: Okay. Okay. Dark.